ni Juani Kuihpak ukutlu ungalaklikhimiut kiil tamma tamma kutamai Hooper Bay, Scammon, Chivac una ni chukni shoot put bakut hun FM station not hun tamakut ni tamakuni nit nru lachtukut chali lu ama knunakh pagmuk kaya ga olutung pilacht tillaita makut hun angalkut hun stream makhalutung ni chukni lakhani lutung dorten pikachat khatnga akunalu akmani home mi wit alu ni pillera kaya gaulu ni pillkhani ki naya mkpingat lhuk ala ngal khu ngachak nknit ka khal khaw mattoi tammaken mattot tot nay ngalal khat quyukh taqata nit quyukh taqata toy nalun ritlhuya qaqata khuam munni chuknissutum nun umyoqut umyoqt qullugu khapiksait lalkhunga taw makka alangak lopil khulrenga taum kumakutta inh kukakhat hotoy khwangkut nun kalakhlutak hotoy pilreni nitst put amlperletung pilarlinniut yaqfakto yum yoqn risk put kikhlukurina putayalarlinniuq tokwam toi kuya wikliji akkuni fundraiser haluta pilm ni ikayulut ikayulut pilkhni kuya nak pertok chaknak toi chapnak sa kokha angu yaktam tot ni ka yu ti sumannak pluni pilhami toi khatn kha angu yakamun up tingluni pilhami ni ai pagni makutta khotot ni kho khu um yakt khlhanga um yakt klimnik kan kho khu khani Dorten umyong luni atan khputatan vak ukutlu atjeni akumsgni akumgalgit pichik kamk taku ting luting pilk mkni dammani toy makutta illet Suki ping pingat huit tamani. Askunak una. Yagu suni pikat talaga. Apkit na kwat ng kasatun kitbak suni instigator agulo ni isin ayak na kasuko. Upsuting bitut. Askun kawam nagmak suting Pekatahak knating piyuit dorten takwam pichik keuhuluteng maaitoi aturak puttamana ukanirpak chimikhingaw nanisu takwam achakhi nakhluni kanrut kumma kami piyuk Ахчахрина хлюни перкаулуни маннатотнлаапут хангкута какмна атуккфут ан тоек калахтакамта маннакканхиаксагу тапут ютчими хинилуки саммалихлуку илумун тоитотн пиок Tamana, dot na.